Mas David Purnomo. Waalaikumsalam wilujeng dalu lho, Mbak. Kentongane panjenengan pundi, Mbak? Ha iku leso.